0: Suzanne. Afang ka magdanta, dapat ka Suzanne. Nga sundong te, nakat tako na. Tanay na tanak, ikadzuan taka, damahal tanda. Katabian, taraw ti na. Tumasaga rito na, mantad at siyan, taman setia anda.
1: Pakinangaw na!

0: Nagjam ka ba ho da sa minit ka dami si Fatid. Pag ganit ako, tagang kami panakan ho si Zaw da tadawang minggu. Tamat ako pa havan da si Masut. Sa bagay kan, kopi fas yan.
1: Ya, kopi fas yan na dito abdol.
0: Kopi fas yan, yung kuwa na sandakan.
1: Ito ka?
0: Apasi ito kayo.
1: Ya, ato sabit mo ito. Asabi sandakan, di ba yun
0: ha? Ah, didi, may kapi nasi. Ano? Sagit.
1: Tanda na di ha, dalam di.
0: Nah, ramai na. Mamay na pamisa, pamisa na.
1: Ba, tapadu na pabela, isi atahan.

Ganito ka talagang yung kapat buhan na kahimot. Ang anang ang siya na nakahambil siya siya iti ang itinabi siya di Sunday Crystal dito. Kali na kita kontak na tadadang na katanang na kanda tadada tina. Salam, kumada siya rin makikinangaw na tangaw yung babazan dito ka. Asindak ang maginya iha tadada di madang kasabuan dito. Nega kaza da kalati da tadaw diti tadaw tina sanuhun tindin di om tiin sinu aw da kahaninan atasan ti mantak sabi mahal tanda id paganakan tako om sikan tadaw tina tadadan ikis dia si i aisa gantap tina si dia si tina id paganakan om kalaja ngadi da pababu om manakadeng da paganakan napanakatan da maza id tadasan om kong sikan kong kis nampasan dia si ka nang tadi sambil kristal mereka dinasi pasan di mereka bawa si penerbit di sambil kristal dan kristal.

sinantahan ni Hegan Mantili dati Sri Anwar Ibrahim isin po di ang kandida habi hanga pa rin isa lizang lindit mantak na tabi katindahan itila dangji tidan. Ina na po nga mga ida at hitidan at hin magigizan itila tagazza Malaysia di tida mantan katindahan pagin. Isin po di ang masa katindahan pisampivan ang bagizan katanayinaan katwanjilan ICU katisan Hegan Mantili dito. Pangkod katindahan tanalin, sinsinsan, kalidasan, dalagalan, kumahigan, o kumatan, JT. Kalagat pampal ng embasi ng kapatan lahan ng sinsinsan, it kampung limbuak laut, katitangan, damaran, o bayangan laut. Pinapintahan mag-iihigan mantili at sa kadal katamba, kapalintaan, tiginan mo isa titik di kahima lizang linggit. Kainaan ina da ejen, it si da itis mantili, it petisan higan mantili, ahal nga di agama. Dari hal di kedampit, kinatiannya di Hegan Mantili, dan kawasan tangazan o SMK Banggi, mai sikil ipilau dadak nepo diti, nga ada di pemitanan tangazan takasi belajalan habis sekadazan o negi hongkod ketindahan diha modal insan. Pihambisan na kapilintahan pagin, pamabakas ekonomi pagin, mazak kapabakasan kaganahan taga-aga, niaga pemutananan, ketendirizan, pembangunan om ekonomi digital. Maza kapalintapasan balajalan, kabahan om negi ketidagangan ginakas kalaja kinalizanan. Sabah tivada hongkod ketindahan kabahan Sabah STDC dan timpe kadek liti. Mantak memanu kepakian wan mabibat o memutazan id pagiliti akatit kavakasan o kapahulisan bibit tanam maza hongkad tanaman bibit kentan id lagit sedrang tanam. Akatit kavakasan o katainaan pagihudan id nagatan kasibo may kanjil o katindahan ng palhobi kivaza. Patit-patit-titit kampung, hindi na yung kinaisanan di ang danaan abaga sa kalimbuhay da bomba community. Ina nga po nga kami umibad mandag kaligyan katas ang katigilan si

ating basyan, tumatambahit kungagi. Kananang tinghaw na kagasanan, tanahangan na tapaw, may daal ataga, kasanditi man tadaga, na Christian Lister Balamon. Kanang itinangaw kasindan, bas kadazan, may kot dinasi. Ito, si Jan Rapadang Diva, si Tito, FM. Katayhadan,

Jariara ka may nalisa gondom 5 minit anda ta jam tamay to makonti gantaan 5 minit na nakan tabut na ni pamupos yaran ta makuha pito ay upain ay kadrakan taro isang paaway ma live TikTok sa VFM mga muongka-ongka mariyom segment ongka-ongka Pinean B ani ay si Junjun mariyom segment ongka-ongka Pinean B sa nakan insyaallah akan kita magkapag-away like pabalik mariyom segment ongka-ongka Pinean B patoy masih paaway ma live TikTok sa VFM atau mainga-mainga rupain platform rasmi Sabah VFM maka next siaran bahasa Morot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

Bay kaplisok huang am ambo, kono po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kono yaklalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Rongok ang ilongkaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapang magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

sabay kaplisok wang am ambo, kuno po ina asalok ang kibala raman mo, hinopay no ang mayar kayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, pintura RTM, teman setia Anda.

Sampai kapulisok huang am ambo, kuno po ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang umaya rakayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yak lalaing ramato no sangunun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intora RTM, teman setia Anda.

Adam na ko kapisa na nga natatuwang, kapisa na nga makinang kago, dito ka sa limba na to ko, ang to ka tuwang tarara ta minggu, ako hapa do tulang na ta kalima, dito ton doon na ribu, doon na pa naman na mo. Ito na ko man to ka perla na banaliti, hiti ida pa guna to ko, nga nakarik na jam ko, siyama doon na hapa do tatuwang. Ya, tapi naik kau di mana? Kau hapa dah tulang nak kelima di tahun 2000 dan apa dah menam? Tak tahu menama ramai di ti tadau dot atina. Kau bisa nangan umat tensan antina tensan anit reitan dot ina ama mami ka. Kau bisa nangan dot nuridih mama ramit dot tadau tina kelansanan. Ida suang dot kelansanan dot sesegit nada toko kasasay. Amat mende kau itu sini mantan di Del Barina Lasius kota biantara. Tidak kritikan aku kena ngot toko.

Kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko paylan karait ko posyonu. Akan ko tumamod humampit nunanopo hal id ko posyonu nga songkuropya kinasukadan tokaw nga atatap tokawi songulun tanak dit mo siti man gompio id mato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

Ito pa kayo iti kapailan, karadit sa Ginoo apat na para maduo na ribu, walo na hatos, siyam na para mapat iti pamarisaan. Adit pinapanaw, idaswang iti obstiris, apat titik aso po yung puno. Adit ako timpun, di ka para mananom, datulan at katalo, gisom. Ako siyam, datulan at kalima, iti taon 2,000, doon na para manam. Dit apapampit at 505 na para manam kes dat nakasurat papampit diti ababarang dit atamangan irad ka diesel petrol om kes petroleum chechair LPG makamayan dat amantok dat magantab diti kamayan dat nuridi kasalan mamuguna diti karait dat diesel petrol om gas petroleum Aceh Cair teka iti LPG kampai no iti mantadot nuridih mantadot sinuratan tumano da sinuratan seginumu dot 500 iti ginumu diti kasala dot nuridik komen dot nuridik kes dot kasansalan dot kakamot atapui kampanye iti diesel 204 na pada masiam petrol 100 na pada masiam iti LPG 108 na pada mwalu iti na pa tapi neko nga iti obstiris na pa nga iso adit komayon nuridik kaparagatan adit pinapanaw do Kementerian Perdagangan na suang pogun nagiti kapasyon at kausinan kapasyon amiti na po nga montok dot manantu aditi tensanan iti kamunyon dot kakamot tapuy nga kamunyon dot nuridih iti tulun dot mamasok magigyon Malaysia tulun dot mamasok no akano iti kamunyon dot subsidy amiso konsikahan na tako kita pinay ko to iti porinta tako nga kasasay dot kamayon dot manamong diti kapatutan diti tulun mamasok dot Malaysia Bata pinay ko sining man tadi moli alina ma jingle iti sunduan do kukotuan isuang tako dot pamaramayan dot kamayon kaamatan Adit di tahun 2020 pada manam isa komendat sinding sinding dat mamaramai di tekamatan mantadi moli alina majinggol kainok nangok tokoh.

Kailo ka nang ko. Papataam tekad menengkian dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang kurit no pangad isa kasalaan edi seripada Akta Kebajikan Haiwan 2005 id miladan daon 100,000 ringgit teka pejilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

Amiti ko pala no so ano gid dito piden ko nga karat diti pagunta ko dat Malaysia nga kumyon dot ano ready mingat-ingat mantok dat managuang diti katangkapan dat kaurulihan hanta virus mulang pia dat gisam na timpo diti nga isa iti kumyon dat papuhambit magigyanid pagun diti dat nakasurat ang kadi Menteri Kelidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ang kiguno tako dot mingat-ingat kiguno pagun tako dot mingat-ingat ato kamayon dot antak di bana di tapinay kau nga iti kelidasan nasili dat iso kamayon dot penaguangan adit anu ready kamayon dot kalidasan po nga iso komendat hal adit na sila dat apo gumbalan yeah iti hanta virus adit ito pinay ko nga komendat ano ready masiti dat komendat ilagon komendat nuridi iti kementerian dat kelidasan toko nga kumayan dot sumadia amantok dot menoguang manalab diti kaurulihan aditi terwul dot hanta virus amat mereka sinding dan sumusut mentadi kiki fatihah iti nasimban kritikan nama kinong hot toko.

Tulang si napo nga isa tanam tatamaw dit agayo agatang id kaganaan dat pamarusapan takanan am nagi kalundusan. Tulang si napo nga minan gunod manta dit pagulupo am magigin masir am China na at tinaru id pamagunan di kitailaan tagumu kagunaan datalang si. Kawayag kondalihan timpo kagunaan talang si Benedetti nga nakondaliw nagi. Mayadat kinengkakotan da teknologi, talang si minana diwensoy miagal da kapsul, kromomuk, krim, am, nagiwai.

Karalano manamong rontob kinawas raha. Mangunyatinan so kukuri telu na hapod minit manikit tadaw, patindohoyo winagatinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit alidas, tumingkod tayko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapongonwan tusi kumad sonsikang te sangadaw, ingkuriay tayko ilago. Pongonuan ti numon ki alkohol, ingkuriay, kasosokon pamusarahan, tayko stress. Kawayo-wayo kapusyon ki guno, montok manamong rontok sinawat raha.

0: 我信任我。
1: Ya teman aku itu sangat aku jam data aku mata lu baraniti jam ke permisa telu minit dari data tuang antar data baraniti. Mang kapisanangan ato tuang kumadya Abdul Malik mamason kapisanangan ato tuang taraw minggu katabian taraw kamatan matayin sa nantambalot ida Sabah FM amida group yang bulutan di Kalihis asyo tu amu kuya lo ang areto tuang nabayna kada kaos pagkaringahan kasay ko ayo kayu iti sudawil ko kadaw diti panakakupi-kupi pangurolos mato mintudo kadaw diti kada sa gayanay makinangaw tandig-tandig tangalundus kakagaman ang ayo kunagi gya buntuto radio makinangaw kadiinan sadu no narikot dahay minamanaw tindalanan kadiinan kasaro nagibaragang nalihuan asungulunan mamang kamang idpansaran kadiinan. Ya pun si kau dia tapi naik Abdul Malik. Apa tapi naik kau sining dah semua suhut. Isa sining mantan di Jimmy Palikat iti sumandak dusun kritikan kau kena hot kau.

Yeah, kapisa na nga nito itong kumadya Johnny Upin, karoriti Pugulo Mamason. No, kumatain sa nantang balut kong duanda hahiti sa Baba FM, Megali Emilia Gom, Rosy Destugud,

Among lagi alihuan kumadi Charles Loginon, Patricia Nicholas Julius Bansai, Avitus John Modoit, Marius Marudim Gawis, Joachim Kubot, Liza Peter K. Amten sana nati at amalut sa BFM Facebook ang makinangaw kalan sana nat ang lidas na dangay teririmo kariti ya pon sa kanagi dia tapi na Joseph Batilu miti sumusuhot amanta di tapi na Charles Loginon kapisa na nga tutuang tara minggu kanada ka di Charles Diti ako matapi na tambalut sa BFM Facebook amten sana ang makikinangaw ngawis sa BFM kasalimban Boros Dusun dan sudah pun di TI senang kopio tapi biar bahasa nombor akad mantan bina bangun kuma tokoh tensanan kadi Charles di TI ya pun si kau amu agi gina kuma dia tapi na Charles Loginon batu bina kau jam kau permiso telur na permiso minit iti sumbang na jam kau permiso telur na pada ma 2 minit iti ida pagunda tokoh sining di sumusut mantan di sinding man tadi matinin Yukim iti sayang itu dulu kaditikan aku kena ngatakau.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

Kaila panangko, watas suara na pang watas bobos to sa pung no kabani pagunditi. Kagumuan magigian na dati tinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapada mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapada mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat dit kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo diti, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantan labus pagun.

Tamparang, aun kikoson babalno. Kuno panguluh patray nuluh kapwa manguluh awas ralimbaw ni sungoy, tamparang asaluk asauk, onda amampar rakulyamos amang ibit rapatayan. Kuno po sungoy ampulali alutok amang pulali apasok, uli konosin no sakot kapwa msaap, ambayara hinolon ni sungoy aingor aringok hintura atawoy, kapasyo masak hintura sungoy amintawoy, hinotatandu, tamparang marnoyo sumuko. Tamparang linakuno kasuku opor ngamita am apasok wonsoy, rendalom nuku kulak ngaminit. Baik kabuoyo, intawoy no intara king no sungoy, kauluo kampinan.

0: Ay, kulor yun.
1: Marwal hulu ko to. Ilay ka restaurante, kukula ngoroti na liyong liyong ngayok.
0: Ala. Peklano nga lihara Radio RTM Sabah no? Aswang akaringo. Matong ilora restoran mo no?
1: Oh, yaw kanto po. Ka, atan kulan peklano na?
0: Konosoro, teleponin mo kusung walu-walu, tulu sa ruo, talu apat-apat. Pakitunggul ra rondo-rondo onom, kapuam rondo-rondo walu. Moira pemasaran RTM Sabah. Kibalai ilora katutunan rayus.
1: Oh, ba. Paling konangan dirun.
2: Unit pemasaran, promosi dan kawal serda iklan RTM Sabah.

0: Omni Kokoton. Kepenandakan kalmazan kamatan nadadi impon toponsol do papavakas pisampuvan tuhun magigizon magisusuvay tinaw id saba. Katanud tema taun diti kamatan mangamot pisampuvan mamalamay pihumagan. Tu nga padam iso ababazan kapapahizan Agro Madani pinapanaw id patatangkap Malaysia miampay gatang pinabohi iso titik duvang padam vahu lizong linggit. Nakapangikit ino hobi duvangatus ngay bulinggit kuma mamamaguno gisom di Wuhan kaapat taon diti. Nabawas di kumuluwa mantili pamuta naman ng kagaganapan ta kanon datu Chan Fung Hin nakapakito ino do vaza tawasi kapanjulan ababazan na kumoy. Pinabawas si Sidaiti di kahapas pinapatimpun kapabahizan Agro Madani Mega id Kota Kinabalu id lintasan Daisoka. Mantad po pinoy tutun di duwangay bu duwang padam tahu ababazan kapabahizan Agro Madani pinapaswat nangazan Tawasi Kozo id patatangkap Malaysia. Doi taon duwangay bu duwang padam apat kapabahizan Agro Madani namung do hobi vahung padam iso ngay bu mangingin dapu om nakano pinapaswat gatang pinabahi atus duwang padam sizam titik himo lizong linggit miampay nakapangikit tahung padam vahu titik vahu lizong linggit kuma mamamaguna nakoyin kawas ni kakoto na babazan dino di taon duwang ngay bu duwang padam himo songyan gatang pinabahi nakahabi atus lizong linggit. Montok papatanto pionitan panakan takanon tomoy modo ogonop. Unsubon o mamumutanom habus kakadazan papayong kavas asil kapahabusan id uvang dioho sondi. Nunsub nagidi panakaday montili katundan kapamaunan kapangindapuanan o kapadsakazan datu Johnny Bon Jeh Kurum o tuhun ngavi do papadadi pamutanaman sa bagi pangindapuan montok papayong kavas toindapuan. Pinabawas si Doiti di ontok pinapatimpun kapanandakan kalamazan kamatan na zatan uvang baluran duvang ngaybu duvang padam anom. Rara Dien Darlah Dominic nopihi sabagi unduk ngadaw baluran om nakahantoy vava usin mitunoy himang ngaybu linggit trophy om pipyo vava pananud. Mabisa si Do da baluran kumay id piboyan na satan pogun daid humundok kapanandakan kalamazan kamatan id KDCA pinampang ko tahong padam iso Wuhan Kohimo diti.
1: Kakal ko po, makinamaw abal id pogun.
0: Abal pa diti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadazan. Apat nga padam duwang ngay bu vahungatus siza mga padam apat pamalisan do pinapanaw do obstiris apat titik iso misompu tuminimpun mantadi ko padam onom Wuhan Kotahu gisom di Songkoniab. So ginimu himangatus himang padam onom kinantakan do nakaswat papagampit kaumatan tamangan mega diesel, petrol, gas petroleum, LPG. Nabawas di mohingan patunod papawakas kuasa KPDN Datu Azman Adam mantad ginumu diho atus onom nga padam iso tuhun do tinan. Gatang ginamu toin sanan hobi duwang padam tahu iso titik lizong linggit. Mantad toin sanan kinantakan do pinasuat kahasan mamaguno papagampit kaumatan tapoy diesel nakasuat di Takavas Kozo ina na po nga duwangatus apat nga padam sizam kinantakan sinusut petrol atus apadam sizam kinantakan. Sarawak pinapasuat kinantakan kagampit diesel Takavas Kozo sinusut Sabah om Johor. Muntok petrol na po kelantan pinapasuat kinantakan Takavas Kozo sinusut do Sabah. Tengku Makota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Bilal Shah nasaga memuan ekspedisi Makota Borneo id Sabah ipapanaon do tadaw baino gisom suvab tadaw katahu. Nabos di mohingon maghud Bijaya di Raja Sultan Pahang Major General Datu Muhammad Zahari Yahya Tengku Hasanal, pisau sa mga kaykot idgana tutupon, katuhudan sa pamagunan

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tepenai kong avi debay na diti jam ko onom apat nga padam si zaminit ang suvab id pagunto ko. Insan pa kapivosyan, kapivosyan, kapivosyan ng suvab de Diyosu, tepenai kong avi. Tadaw may no, tadaw ko iso, ko padam iso diti buhan ko himo. Apa dah misal tak tahu tak kono dari Wuhan Kohimo diti Mama sana dah manjul-lanjul diti kalau masa tak tahu kamatan kini tapi nai tikid minggu kaya Ivan na poh kepengunjulan tak tahu kamatan id uvang ngawi potong tengkop id pagun sabah pagun tako sabah boh om dikeneb na kanjo kalau masa tak tahu kamatan id ponong id KDCA karambunai naikot linamay. Nakanjo liha diti, nakanjo liha iti kalamazan liha diti idhivang na pahingukab KKIP sa panggar. Miampay do, nahiputan na huhusap, papapadagang ngavi diti mongingi, huhusap do, padagang do, takanunam tinumon, manta diti mongingin dapu ngavi, iposayhid kineso na sa panggar. Naikot linamay. Miampay do, kinatindapan ngavi diti tahap tapantang datokaw. Om naging ngavi iti sukad vago. E magagago ngavi sukad vago. Om naging ngavi sukad vago do tangonini do tako. E pinapakita do sazaw ko basanan di ho. Om antak do nakanjul na gito pinay. Api bay ando sugandoy. Sugandi dazanak. Om naging sugandoy sangkotaw ng sugandi kamatan. Konsikan kumadi El Isaac inakahantoy do sugandi kamatan kay di siya karambunay imobi do karambunay po nagi dahil nasatan po gun omontak da humunduk do kalamazan tado kamatan di konyab no po nga iti no pibay anda unduk nga daw konsikan po nagi kumadi tati Natalie Ellie Heffany na dadi do bontugan unduk nga daw kaya di si e karambunay taon duvang ngaybu duvang padam onom omok bih ponagi diti kaya di si e karambunay muntok do pibayan unduk nga daw nasatan pogun ikanjul ontok kotahong padam iso do Wuhan diti om konsikan ponagi kuma pu mga zo pu mga zo boh pibayan do kumazon kupu mga zu kalamazan tadaw kamatan kaya di si Ekaramunay izandi Bronica Sikula om nagi idatin Angela Kok isihon na kami tuhun idovih teka idovih do kapanandakan kalamazan tadaw kamatan kaya di si Ekaramunay inatandak na tadaw kunya bumkonsikan dia zu tunatandak lumiyampay da alamay. Dari mentak diha kano, tumimbus mungkin nga udah hazau semusut, kini nga tukau hazau di Kahirah Maisarah Shalil, unduk nga daw dagay.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabap do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Sabi ko nga, Vid, binality jam ko to. Sa minute lang swap, ipagunta ko. Ang pagkuyo na ko nga, kapag nahozo, sumusot. Pahambusa ko pa diya, so iti hogo gata, muntok ta daw, bayno. Ino tayo madagay, mantad ko, tinanan, pamunan gata, saba, o mahansan ko ti, ano ti, hansan do, o tihinasan, o tohinasan nga, Vid, ti. Magkikinangaw dito ko, habi na ka, so, imamumutong na nga, Vid, gata. Puhut gata na po, nga si Zamlinggit, himang apadam himosin do, sa kilogram. Puhut gata si Zamlinggit himang padami mo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso apat linggit onam nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso apat linggit onam nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam apat sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam apat sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit apat nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit apat nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit 2 nga padam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tahu linggit 2 nga padam iso sendo sa kilogram. Om si kalap na po nga so linggit himosin do sa kilogram. Si kalap so linggit himosin do sa kilogram. Dadi ho no tapi na ko ngavi hoga gata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay man tadi ti ko tinanan pamonan gata sabah mahansan no to hinasan tapi na ngavi kyo habi na kozo imamutong dagata om kagab dati do papadagang dagata di ho do tadaw bay no. Kapimosyan nga suwab kung matambahot ti pinabuzra pason mazad at WhatsApp. Bagay na kozo di Maria Jakim, Florence Boyjol, Joseph Golombow, Florita Kinajil, John Tati, Marius Marudim, Richard Binginus, Helen Young, Lucia Tati Bibi, Joseph Potilo. Kapimosyan nga suwab kung madidiazo katawadan, tutamoy mo na po pabuzra pason, mamason dayda. Mamason dai da WhatsApp Sabah VFM nakod binasi ketawa dan tu tamoy mo na po mamihi makinungo da guided Sabah VFM dari kana tumiyang bus mamahis iginava makinungo to hozo mantadi Maria tatiamis guntingan pasonku.

Sabi ko nga, Vi, ay kadyam ka to. Tahong panminit arang suvab diti. Miyampay ko daga diti ababazan hozo. Inotip dito on vaho nga padanom si zam nga padan. Hansan pa yung tonda nga, Vi, to pinayak yun. Habi na ko zo, iaanangan. Makinungaw da hozo. Inotip dito on vaho nga padanom si zam nga padan. Namanahan, kiwadati ka nga dante ko. Kiwadati ka andaman. Kabahik mahik ikandaman ni Gugu. Pam ko gumuan hozo ikaw ni ko muntak na diti babazan vaho nga padan nam sizam nga padan diti hozo do kamatan tadi ino ko ngaw ta ko di do hozo kamatan inotip diton vaho nga padan nam sizam nga padan do nga suvab diti kabibos yan nga suvab ko matambahot dai da Facebook Saba VFM itumoy mo na po miyampay dagay itumoy mo mga uvang dagay dad Facebook Saba VFM mega na ko zodi biya to ko excited na ikot amamay alamay zodi titi mega na ko zodi Michael Kinsung Andong Junis Lime Elizabeth Beth Madius Joponi Glenis Sipojol Grace Lilitan Evelina Sevelin Evelina Nanak Joseph Ginoli Maria Juhan Josie Mindog Mamay Tomuhok Elin JM, Helen Igol, Edmund Alaysius, Nancy Lian, Giluk Gusten, Stephen Lojoyo, Rosie Bojol, Omi Julita Margaret, Om kiwa pa di suvay nga vito binego nga vin, eko din na may diyo, nga iyon no, ako di ay tanga vivokon, katohodan diyo zu, tutumoy mo na po, makinungaw dito sa imban, Boss Kadazan, doid Facebook, aha, Saba VFM. Dari ka na ito, miyambus. Makinangaw daw, zaw. Miyampay tako di Richard Michael Fu. Kalamazan tako. Moinis simin. Kung ka moinis simin ka, tabi na. Moinis Tim Hall. Hanga doon, tadaw kamatan. Om di Fridolin Modulis, tadaw kamatan.

0: mungkin lo hasil tahun tahun padan on sisam tahun padan tikit tanah kau isap tu pun jam kau tu tahun pun minit dong subang aisyah dong subai ikut saliban bos kadesan Sabah VFM mengikut finansi aswal tu mimo.
1: Tapi naik kau ngavi debay nadi ti jam kau tu tahun pada miso minit dong subab id paguntuk kau. Naikot na iti babazan, hozaw inotip iton vahu nga padan, nom si Zam nga padan. Muntak leo zi anangan makinungaw diti kasahimbaan, teko iti babazan bo. Bataw na ako na idagawang radio diyo zi. O muntak na kayhan diyo zi, kavasa ko do, makinungaw dagay, mazadad katahuzan si Zam nga padam duvo, titik 2FM. Kavasa ko nagi, sumuang red hazagan RTM click. RTM click om it Facebook om nagi TikTok Sabah VFM iti puniti maso sudo live teka miti hambus iti TikTok Sabah VFM om sagi nemu atus mato maso mintong kyo ketodan di situ meniko ngavi i maso mintong diti live di TikTok Sabah VFM dan iti hambusan apa kyo ti hambus lagi som ikut jam ko si Zam dadong swab iti dari kena mungkin nga udah hozau inotip di tahun vahong apadan. Muntak na kapayahan dia zu, muntak na kapayahan dia zu, hozaw na pangabi ongo dia zu, muntak tarao bayan na panga, hozaw kamatan, inotip dito ang vahong padan, ng sizam nga padan. Dadi muntak dia, kanaw timpunay tako, kapaguhu, hozaw di Duray Maswil, Sunduvan Pai Vagu, sutanan hozaw di Filipa Majelis, tarao kamatan, om di Christopher Mojito, noikot bulan 5.

Inga na tibikang avi tahu hozaw ng audio Zoom na nipun diti babazan hozaw inotip diton vahu nga padan. Kumata ko diti hozaw sumusot. Isa ka hozaw inotip diton vahu nga padan hozaw do kamatan di Monica Angkosing kamatan naikot no. Sutunan hozaw di Clarence Molijo kadaw kamatan no. Om di Christina Binidi poingandad zaw tamoy mo. Kinungat ako. Kasayman boss kadazan naikot vinasi oswaw tamoy mo. Okay.

0: Pakinabo, hasil tahun tahu badan on sisam tahu badan. Tikit tadaw kau isap tumi pun jam kau tahu pun minit dong subang. Aisyah subai ikut sariban bos kadesan Sabah VFM. Baikot finasi aswau tumai mo.
1: Tapi ko ngavi de bahin ti jam ko tu himang padam vahu minit ng suvap it pagunta ko om sumwang to ko di vagu diti hozo inotip di ton na sizam nga padan nga pagui di ho insan pa kabivasian ng suvap ko matambahut dai da Facebook Sabah VFM imaso makinngo da diti ko saiman boss kadazan do ng suvap diti katahadan ko madiazu Katalan insan po kumadiaw ay Christopher C. Marcus, Sweepin, Jimmy Cock, Ipol Eric, Maria Juhan, Siping Awang, Rusana Mojilip, Steve Mario, Lisina Gindayuk, Pitakilan, Angel N., Steven Bitor, Lucia Manduk, Koyakmen Tambunan, Rachel Lim, Floren Naya, Kotung Bah Kulusu, Jennifer Lim Mobijon, Josie Mindog, Michael Kinsung. Kabiwasian ng suvab, katahodan, tutumoy mo na po. Miyan pa'y dagay, makinungo dagay, din Facebook, Sabah VFM. Iti na, isyazo nagi, ano kung magyadi, papayin ka vas, iti, itia viewer kamay di ba dan Facebook Sabah VFM nung akon ka Ziazu isay pa di ba ko ni katawadan insan po ako ma Ziazu dari ka nao makinang wag na hozaw sumusut hozaw man tadi Clay Petrus Edwin tadawuhan om bituan di Dennis Primus Timpu Kalamazan om di Marius Iyok tadaw kamatan kasayban boss kadazan nagkat vinasi osuaw tamoy mo